mana bayi yu bari sa soxna sulu kor taxé sañu loko jégué na ragal yalla tax nga baña jégué soxna jambour alal ji ci kër gi bu kor taxé nga bañ ko jégué na ragal yalla tax nga baña jégué alalu jambour kon kor dafa yar bëkkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajimak la mo xam japp la wala sangu farat yépp di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamo ko du mëna nek ak jaamu bu yalla nangu ludul ne xol bu mucc ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul neewu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñu kukk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukuti tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxoon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yonnati bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg leg borom téré yi bind ba noppi nga jang lañu bind yépp ba pare yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool li kay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk moo di réer na nga fexe ba dàq réer ci sa bopp te moo di nga gàddu sa alwa dem jàngi bul ne mage naa ba jàng wees na ci man déedéet yonente bi salaa alai wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jàng commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yem mu ne ilal laxdi ci kusu bàmmeel waaw ana kon kii taafantala yoo ne man kat sama liggéey tax na munuma jàng delloo ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa taala nee na walaka fi nahaari sabxan tawila
néna becc bi am na fa lo ñak ñak jot am na fa fukki minute yo mëna jëlé bind xana kay ya amul jot yu jang waye xat na ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam néna nit ñi ñaar lañu néna nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale néna yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga dégg né ki jangale wu té jangul am solution waxal yanti bi moko wax moni annasu rajulani aalimun wa muta'allimun wala khayra fima siwakuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jog ñab sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jang pour xam sa diine gannaaw bo defé loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga dëtmal benen obstacle modi li ñu tuddé al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci saasi jogal tuup ci saasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tuup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet junni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fa mu koy mebeté ndeke ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yegu ko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo défé bakkar jugal ci saasi nga tuup ko mo gëna woor kon su fekké muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nour ci bakkar rek baña noti fuñ la fekk rek yang ci moy sa borom waye nekulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek dalen di fekk moy yalla rek ñu vérifier sen bop togat xol waxtaan ak sen ngeganaay da na ñu gis ni li ñu def ci beccik bi yépp musiba la fañuy tok du nekk sen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw munu ci tek beutam rawati na yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nour ci bakkar fo moye jegulul ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf bu bokku mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ci top itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa mu di li ñuy tuddee nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonu bi yëfir boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naan katu sangara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que moy katu yàlla la waaw kay wante nag di noonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ni yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddalee ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la
bëgg aduna bëgg aduna baxul mo fi indi jëy yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sañsé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu budé jigéen la dana ko jaral jaay bopam bu ko defé goor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal duko jar ndax jëndul lim leen jox parce que xarafam la jaay jëndé ko poñatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su diini goor la dana ko jaral mo sacci wala muy agressé nit ni pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jural ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté ak borom su diini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu day julit nak yoy yeb da ngay xamni ay obstacle len yo xamni shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja nax yi ci ndexuñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu nindil jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi bi ñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngissal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal ngop ko amul solo yow tay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bi se ngi ñew dana la fay waye am na ño xamni bala ño joxe rek mbolo to yalla jepi wul sax ku joxe ci mbolo yalla jepi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne bu montagne bu ratax ngay gis suuf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxé ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base na suuf su su ñàkke base ba ngelaw yóbbu koog taw noonu itam la seeni jëf di ñàkke base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fu mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxe te gërëmuloo ko tabarkal dootu la joxati te fu mu toog ne diw ni mu baadoo la pourtant yéréem bële de maa ko jëndal këram gële de maa ko jëndal nangam ak nangam
waye do deg mu waxtane ko fen lu ci sayo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegutal ba ci top modi li ñi tuddé al mufakhara modi pokere ko xamni pokere wu rek moy mbirab sama xew bi tay ñi ko deggu mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkalla di dawlo nit ñi yépp pokere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bari na kuy pokere wu yalla jippi ko malaaka yi jippi ko suuf jippi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pokere wu baaxul ba ci top modi al makru wal hayla manam ab julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaan ñaawal yalla bolé leen ci kër gi ngeen bokk ben bay sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayu wujju la doomu bay non la nga daldi gëm lolu nak jibar kat bo dem mu ne la sa doomu bay bi nangam sa doomu bay bi nangam su ko defé fa ngay mujju yow itam jog di wuti serigne bu la ligéyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg sa fa wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat ci di leen séti di leen sant yenn liggéey ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii tax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd alqalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale foofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

ba ñane yalla nang dañu ñaanu ku ñu togn waaw ñu ci bi daan wax ne moy tindiku leen ñaanu ku ñu togn ndax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga acc ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan gi acc ku ci ko niir yi ene lu mu yag yag yag gis rek yalla da na ñu ñaan wa ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun yudriku bihin al-'abdu raghaib ad-dunya wal-akhirah neena ñett ngi ni yo xamne jambi mën na ci amé xamemté fi aduna ak al-akhirah neena as-sabru 'ala al-bala yalla tegg le musibe nga muñ ko neena lolu day tax neena yalla ubbil la xewal fi ci aduna ubbil la xewal itam ci al-akhirah neena war rida bil qada nangu dogaluk yalla atte yalla ci yow bi yalla atte ci yow nga nangu ko neena lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko al-akhirah neena itam wa du'a fi ar-raha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may lay dom tubarkal yu tekki neena te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatte nañu di ñu jullu ci jàkki waaw barab yu baax yépp jombu nañ fa dem ki gis ko xamne day dem bu ko yalla bëgge sax bu ko delu ci da fay nangu alal ji lo defé mu soga delu ci jàkki ji soga delu ci julit ji waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fateliku diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolou itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudda akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u laku fi al-majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi yanati sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamne fu mu fekk xaritam wala mbokk nuyu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtaan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk momu wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg bi nga ko yëg ba di ko nuyu neena bu ñaarel ba modi bu dee benn bang bu tuuti la sax nga pousse ne ko kay toog waaw wala nga jóg ne ko toogal wala nga jóg jël sijaada bi fëgg ko lalal ko ne ko toogal yeenentu bi sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xam ne loolu sa jikko la fu la sa mbokk juleet fekk nga yaatal ko ci barab neena loolu day tax sa mbokk moom soppali bëdd la neena itam bi ko ñetteel moo di ne képp koo xam ne dangay faral di woo sa mbokk julit ci tur yi gën a rafet ci turam waaw ci tur yi gën a rafet ci turam xam nga ki nga xam ne dañ koy woye Modou waaw foo daje ak moom ne ko Mohammed xam nga kooku tabarkàlla bu yàggee rek mu bëggal ndax Modou tur la wuñu safant rek waaye Modou du tur wa dëgg-dëgg tur wa dëgg-dëgg moo di Mohammed buñ la dee wooyee Hassan yow nga fexe ba di ko wooyee Al-Hassan waaw su fekkee Fatou lañ koy wooyee wala Bintu waaw wala Mata yow nga ne ko Fatima waaw su fekkee Nabu lañ koy wooyee wala Say yow nga ñëw ne ko Zainab waaw su fekkee Safi lañ koy wooyee wala Safi nga ñëw ne ko Safiya kon fexe bay
woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété néna day tax tabarakallahu ko ko bëggal boko woyé wul sax tuma deug waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallahu ku tuddu muhammad wala ku tuddu molo manam modou moy muhammad rek wante nga ne ko gënji mindeef waaw gënji mindeef waaw nga ne ko njol mak xam nga yang koy wone tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallahu dana bijj joxel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tanabudu bil alqab wa bisa ismul fusuq ba'd al iman yalla neena bay len sirno yu boni wa wa sirno yu boni nit ko xamne ab julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu ate wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarakallah ak wax ju rafet neena lolou da fay tax nit ki dula bëgg yantib sallallahu alayhi wasallam ci jangaleen neena dal ñitt ngi gi neena ci jikko kep ku ko lambo neena ko nekkal bu bëgg bu neene ka nga nekkal dum koy nuy fokk mu lay bëgg bis ku ne su de ne ka nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal neena fokk mu bëgg su de ne ka nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet néna fokk mu bëggal ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un yahjuzuhu 'an maharimi Allah ta'ala wa hilmun yarudduhu 'an jahli al-jahil yentum sallallahu alayhi wasallam neena ñett gi ni itam neena ku mu nekk ci yow neena fuk yalla fay la neena itam fuk sangam mat mu ne ñett yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek ding say mbokk julit wa diko ñu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne rek teggin rek moy makarimul akhlaq ni fa ba am rek teggin boy jefante tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alaihi wasallam neena yalla ko yar te rafetal na yalla delu wax ni itam neena yar mo gel lek nit man na xam xam ñu bolé ko xam xam tor xam nit man na am alal ñu bolé ko alalam tor xam nit man na am jiddu ñu bolé ko jiddum tor xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé de nga ak sa mbokk julit ni neen itam fexé ba sam mo tan jikko bakari neena ba bañ feewul ak sa borom neen fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kindu la fekk ngeen fulo kureer wala tumari jahilan fatata'aba bu werante kureer ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe cheikh amadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit valérie tabarakallah.

ci ay noppam ak gemmiñ ak gemmiñam, manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané, mu lay dikoy euf ben ngelaw. Ngelaw la nak mu nga jaar ca batan ya, jaar itam ca nopp ya. Lolu nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la, nga xol ne yonenti yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga, febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw, legi ñak na alalam, ñak na ay domam, ñak na wërëm. Mujj gi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku go xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw. Fofu nak fekk amon na ñetti jabar, ñaar ñe daal di ñew ne ko ñu dañu jaay luñu bëgg, moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño, yow xamna damé rek la déssé. Mu ne lan waaw may na len seen baat ñu dem. Légui daal benn soxna rek la déssé, mu di rahmatu mi nga xamanteni e set la ci yonentu yalla ayub e yonentu yalla yusuf. Te yonentu yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra. Légi yonentu yalla ayuba nek ci febar bobu, febar bi metti lol, mbokam yep daw, alalam yakuna, domam yi gennen aduna weretul, desewul lul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek. Ñu dem ba amatu ñu dara, yoretu ñu dara, fa ñu dekkon sax gennenen len ndax wax ne febar bi day walé, comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi, ñu jël ko sanni ko ci biti. Lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla, ndax inna allaha ma'as sabirin. Mu muñ, muñ gu for, muñ go xamanteni muñ gu yéme la. Waye bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub, lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé. Yalla dogal nak ba mu démé yéxa ñew, yéx gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki chaxaan, ba mu gëñné su déllu sé dana ko door. Waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si dé doxul ludul jam, doxul ludul yiw, yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek, waye doxul tanku chaxaan. Waye nak kum giñ nga na nga wut takku ñax, su ko défé nga door ko ko kom door nga wax, su ko défé nga baña téñu sa ngiñ. Yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti,

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ki bo dé taya taye bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki nonu itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki nonu itam wax ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki nonu itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yow mu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddii aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki nonu itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñapp ba mi sa soxla ñaanalé ko niki nonu itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tuddu ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënté fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu woowu mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu woowu nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw loolu waral sax tariqati jan di ci def hadratul juma pour dabu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj bu mujju bi wax neen ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak nafila guddi ñaar la nga julli ñaar selmal julli at ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax neen ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu kon ku tudale ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ko am soxla nang ko jambat yalla nenen itam bo dé nan ndoxum zamzam nena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta nena ñaari jamra yoyu nena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci na fa ñaanale niki nonu itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu meena labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul ab ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

0: matto motax waykat ba di Umar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takhaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko modalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takhaliko bobu nga xamanteni amna ci digënte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jekki jekki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takhaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci salam mi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adam yeepp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti fa may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xirna nonam bu bon bobu di sheytani xirna ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma set numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen len waxon ci waxtan wi wésu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol ku lan neex ci ñom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy sa flit yow sheytan ba tax na itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xirna sheytani ci njabootu suñu mam Adam muy dugg ci sëy di dugg ci alal yi di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko ndax moom sheytaane ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam Adam teg ko njabootam moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun nekk kër gu féex suñ maam Adam ñam la fa nekk ci bànneex yàlla xëy na ko fa xëy na rek génnee ko fa indi ko fii ci àdduna àdduna nag nekk kaso ci moom nekk itam kaso ci ay doomam ndax ibtalahu bi hawaa'i dunya wa maqasati albard wal xar fiha yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bi nga xamante ni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñemee climat bu neex ba ci àjjana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damhariira xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat waaw su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal léeg-léeg mu sedd léeg-léeg mu tàng ba loolu dana di waral sibiru yi di waral soj yi di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi lu tax ndax àdduna dafay kaso ci ñun waaw bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa sedd bu lay buy congelé sa yaram bi itam amu fa la fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono waaw coono ak crise yu dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo ndax bokk na ci nattu yi nga xamante ni mooyug suñu maam Adama ga moo ko waral moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wa li zawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa yàlla moo ne ko kii sa noon la mu di cheytaane sa noon la sa noonu soxna la kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fi am moo tax nag ñu ne Adama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono waaw moo tax yàlla wax ne laqad xalaqna al'insana fi kabad man yàlla maa bind doomu Adama ci coono gannaaw ba nga xamante ni mooy na moom suñu maam Adam mooy na sama ndigal indinaa leen fii ci suuf balaa kenn jariñu fokk mu sonn wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex léeg-léeg nga naan ba sonn léeg-léeg nga lekk ba sonn léeg-léeg nga taxaw ba sonn léeg-léeg nga toog ba sonn léeg-léeg itam nga tënd ba sonn daanaka coono bi moom mu ngi fépp nit sax dana di xool ba sonn nit dana di déglu ba sonn kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu maam Hawa waaw yàlla am na lu mu ko nattoo ñu ne yi njëkk yim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax waaw nattoo na ko muy gis baax looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen fokk ngay gis baax yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis. Waaw, ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan. Waaw, ci nattu yi la, ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit. Waaw, te coono du ci am, mu nekk noflaay ci ñun. Wante nag nattu bu mu nattu suñu mam Xawa ca mooy ga, loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis. Waaw, moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha, moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu, foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wu xaw a jéggi dayo tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca mooy. Wax na ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi, moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, loolu tax ñu soxla ñaari seede, su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, loolu tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññant la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daldi mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw, comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ñi nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manqué-manqué goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul nam war a mate, seen diine itam matul nam war a mate. Benn gu ci nekk moomit sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda,
1: natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam mu di jigéen. Su fekkente ni boroom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laap lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul, beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni lolu natou la ci jigen ni waye du natou itam ci gor ni jappadde bokku na ci natou yi ñu natto won suñu mam hawa natto ko itam jabotam ñu itam bokku na ci natou yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako gor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa gor ñi ñoo ñoo yilif jigen ñi kon kilif teef ci bir keur goro ko mom jigen momako jigen warul yilif keur ndax su fekenteni da nga jël batu keur gi yow jigen gi yilif sa jeuker mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga teglo ko ci ay taranga yokay defal teglo ko itam ci ay ndiek yokay defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggel go xamanteni mënu la ba nga exploité lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digël ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natula ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci nat yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor baye jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañu fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mo xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu né bokku na ci natt yi itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadi jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekke xagnam ko jigen ñu jox ko goor ñi ah dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihati manam jihad ga nak ah su fekenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara neeku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul benn jigen bu ma sa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yenent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yenent la jigen dal du nek yenent te musuko nek te duko nek ba mukk kon nak ñu xamni alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atti ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu depp wut ak mom luñu yenent bi indi cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yenent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yenent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jangeneen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba note ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bur la waye nguram muju na amatul solo ndax la tax amatul solo muju na nek ci suufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki magam bu mu bokal baye wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak baye wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni ciondam yow dongu tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu térélu ci mom feek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen ñi dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat xalat waduna waaw motax nak ñu téré leen ko waye magget yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñoom dara ñoñ mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñoom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekkul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamne bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek mi ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam modine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni sen pexe pexe mu reey la waaw kon li shaytané di am doole yépp li shaytané di mëna fexe yépp wax nañ ne pexem jigen moko pu doole moko gëna reey lolo tax yalla wax ne inna kayda shaytani kana da'ifa fexem shaytani fexem mu doye di la waye nak shaytani bala fexem mu deuguer foko mu jarale ko ci jigen motax yenente bi wax ne jigen ñi de ñoy buumu shaytani ñu di haba'ilu shaytan ñu ne motax so bëgge defar rew wala nga bëgg defar pinc neena defaral jigen ba nopi so bëgge yaq pinc ñu ne yaqal jigen motax way kat ba wax ne jigen dal école la soko préparé neena lu ci génné bax waye boko sagané lu ci génné bon kon mu melni dal bala société bé bax fokk ñu defar jigen ni def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defé suñu baxé lepp lu joggé ci ñoom dana bax pench bi dana bax waye yaqku yaqku gi am ci aduna bi modi dañu saggene jigen ni kenn jangalatu len waaw jigen ni kenn jangatu len jangalatuñ len yaratuñ len ci bir kër yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaqku gi nga xamanteni legi pench yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañu ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nekk fitna bu reuy ci goor ñi yoonte bi neena bayyi wu ma ci

nté bama moy ko top sen banexu bakani yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamboré len wayé nak bu len ma génné ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoni bu melni fa yonentie jaaron ak aw nit ak seeni nit mom jaarna fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibarkat nga nenen ko jine la sant waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñuneko yow kat ab jibarkat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw si gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santon kat mën na ko ci sama katnu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak gën ñu xubbi daas ñaak jigen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu né mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fett ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mbugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yep
gelem ji bu waré nan dana ci soppu nan ten ya bamou jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di seddel bisi bis bi moko wara nan su ëllegé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gelem gi ñewna té fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gelem gi waré nan ndox mi dootul dess ci dëkk bi ndax lepp gelem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaané lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax awuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni réunion comme polo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bitaghwaha mutekorek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñom ne ko demal nga ray gelem nga fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallah ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan baye len ko ci mu nan ndax kat yene ko andi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senuk deugar bop ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kadzabuhu weddina nu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu dadi lecc gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reey lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamne taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw eut yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon nañu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gelem nga xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndeké amna lu yalla nar yalla yebal benn niir espèce xiin niir wowu nak am ker bu set ñom ñepp ñu daw dem ca suufu keru niir wowu ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xiin wowu le mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xiin wowu pour nous fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak
bimu yebale malakam yi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonenti yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu neurmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne neurmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar li kadhaba thamud bin nuzur gir samude weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit kom ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sayalamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shibbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi istuwaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ti al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi naqar ya ko upp naflay bi ciona ye ko upp wante shaytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw nax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw fal alal ñew indil ko ciono leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay
amana bo amone am gëdëna ko andil fitna kon nak li tax julit di mëna am équilibre mëna dundu bu natax dundu ko muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisé sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé buñu ñëwé dina len duggal ci këru mugal ak toroxté mu di sakaraw jahim wala sakaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñi nga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla nañu yalla tass ci barkem kon tabarakallah kuñ ci joggé dañu dugg ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné bind nañu émission bi té di ko rafetlu tabarakallah ñu nuyu len gërëm len sante

ñu ne commencé nen nak bada u yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jir jiri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neenen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxaya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara woo ñu defar ak mbaq mu di espèce lance-pierre ko xamne dañ ko ci tek mu di mbaq gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa Ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ne bu don ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu rëccuwu ko toogaayam boobu rëccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def feeg ndigalam ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen waroo war leen yàlla rek leen waroo su jotal su fekkonte ni nit war naa su jotal moromu nitam kon jigéen lay wax mu su jotal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwéet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsaad

0: Imam Ibrahim wax ne ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jeule na ci Tawus jeule na ci Ibnu Tawus jeule ci bayam bayam jeule ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ne fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su dé yi fété ci bop bi modi yalla daf ko digël pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustash musaq bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustash topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam modi galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign gi set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neena inittaghatta sha'ran fakrimhu sulay yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolou modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi budé yi fete ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolou seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot beug na nu bi dag ay wéram waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñuy tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayeen mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi kharaf so imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko ki tam dafa bokku ci yiko yalla na towon ba ci top itam modi natful ibt modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki tam jadul ba ci top itam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bu ci meunti doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak mayna la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lap ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id Sa'id jeli ci Akrama Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim te mu matal ko neena du dara ludur rek taqliko bi mu taqliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taqliko ak ñom bayileen bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu taqaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la beug yoni ci firawna def ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna li muy bon bon yeb talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wedam amatul lumu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wer teng yu mën ta dindi nene nitam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man ma kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jam katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dereet man safara la gëm man majus la jamu katu safara la ibrahima ne ko kuman ku gemul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ti jogé ak lumu mën ti don teralal muné ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma kenen te man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man yalla may teral koku nak te man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako teral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ma jiss bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu duggal ko ci neek jox ko mbajj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem ma jiss bi tam jaxlé ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko ciaranga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sedene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pas pasam mu ne ko jebulul qala ibrahima niko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallahu mbokki gor gu bax gangok gor gu tedd gangok ibrahima khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallahu mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci iswaram kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan ni and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخ

ma faf rek wéru ci yàlla, ndax kuy wéru day seeti gannaaw ak borom dayo ya. Kon nag dana wéru ci sama borom. Waaw, wéru boobu nag la tuddee aw awi ila ruknin shadid, te moo di yàlla. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci firi aaya boobu la wax na ne Bukhari moom moo nett li xadis boobu le moo ko solo. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yaghfirullahu lillut innahu kana yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na toog bis di yiimu ci aaya bi, te mooy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ci yéemu ba wax ne yal na yàlla yërëm sama mbokkuma Lut, yal na ko yàlla yërëm, yal na ko yàlla jéggal. Moom de jaaxle woon na ba wax ne waaw ma wéeru dana aka neex. Mu ne yonente yàlla Lut jaaxle woon na ba wax ne wala ma wéeru book, nee na ca pié bu dëgër ba, nee na te pié bu dëgër boobu mu wax du kenn ku dul boroomam, du kenn ku dul yàlla mi ko bind. Moo tax ba mu jaaxle dafa def tawakkul ala Allah, wakkirlu ci yàlla, bàyyi koy mbir. Ne kon nag mbir maa ngoog man daal, xamatuma ci dara, lu dul rek ma wéeru ci yàlla, sàkku ci moom ndimbal. Foofu la ko sayidina Jibril alayhi salaam ne ko ñun duñu nit, ay malaaka lañu. Na sa xel dal duñu la lor mukk, te duñu lor mukk, loolu mënul nekk, bàyyi leen rek ñu agsi. Wax nañu ne bi nga xamante ni mbir mi tarn lool ci yonent yàlla Lut, ca malaaka yi wax ko loolu, xelam dal na, mu deltuwaat gannaaw xam ne ndimbalu yàlla dikk na. Ñu ne ko yàlla ñu yónni pour ñu alexi waa dëkk bi. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni waa dëkk bi dugg nañ ci kër gi, sayidina Jibril sil maxal noon la leen, ndax dafa am lu mu jëfandikoo. Ñoom ñëpp ñu daal di sil maxal ci saasi, kenn gisatul. Waaw, moom la subhanahu wa ta'ala wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adhabi wa nuzur. Yàlla nee na ba ñu sàkkoo ganam ña pour jéema sëy ak ñoom, te gan ñi di góor comme ñoom, waaw, wala boog gan ñi di malaaka waaye yor melokaanu góor. Nee na keroog ba ñu dugg séedee ñun yàlla yóbbu nañu seenu gis ba ñu mujj di ay silmaxa. Waaw, moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk ay silmaxa, gisatuñu dara. Ah, loolu di mbugal bu nga xamante ni su doon ne ñam la, ñu ne hors d'œuvre la. Waaw, su doon ne ñam bu ñuy lekk la, moo xam añ la wala reer, ñu ne hors d'œuvre la. Waaw, yàlla dogal ñu dugg si ci biir kër gi gisatuñu dara. Waaw, malaaka yi ne ko yow Lut, ne ko ñii de lan yastatiu an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijina ma'ak iz la budda an yusibaha ma asaba qawmuha min al-halak wa inna maw'ida halakihim huwa as-subh wa huwa maw'idun qarib. Ñu ne ko yow Lut,
ñi duñ la mëna lor mukk sa xel dal dañu bëgg su guddé ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen dé dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen dé genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo aw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waw ndax gestu bi man na indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man ni maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waw lele nga am doom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waw wax tax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dekk dekk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñom mu ne ko nak dat bi waw heure biñ leen wara mbugal nak mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jégeewul mu ne ko ahakay motax wala ma hal al adhab alladhi qaddarahu allah wa qadahu ja'ala aali al qaryati allati kana ya'ishu biha qawm lut safilaha wa amtara alayhim fi athna'i dhalika حجاره من طين متحشر كانت تنهال عليهم متتابعه منتظمه تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتينا wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom da fay yebal yonent yalla jibril yonent yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan giko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu séxi wa dëkk ba ak ngaxi mbam ya ak ñi khalifa si

defal na dem xewal gu bari ndax seen wërsek yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum adab yawmin muhit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mbëgalum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar ba mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne waya qawmi yéen samaw nit aw fa mik yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil xiste ak maanu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nekk nit ci ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabee mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabee mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen suaay bu muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nu ñuy dérouble nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñal na leen kon nit ki su fekkente ni doyloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekkkatu riba mu jëm du rafet moo tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dund riba cheytaane di ko jay alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi neewu nag ci baatin zahir bi bëri na waaye baatin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax